0: Wa wolonfila de minɛlen kun don CPI fɛ minnu na wɔɔrɔ fana kun ye farafinna mɔgɔw ye. Chad marabagaw ko k'u tɛ kojugukɛlaw juguya la nga k'olu fɛ ko farafinna kɔni bɛ se sisan k'a ka kiriw kɛ a yɛrɛ ye. O kama u y'a ɲini farafinna tɔnba fɛ a ka guwin ka kiribon baaraw teliya walasa kiri kilennen jɛlen ani teliman ka sabati farafinna ka yɛrɛya kama ka kɔn Chad ɲɛ. Farafinna jamana caman wɛrɛw fana ye sika don CPI ka baaraw la i n'a fɔ AES jamanaw juin kalo tɛmɛnen wa farajɛla jamana dɔw fana kun delila ka ni laɲini kelen kɛ ka tɛmɛ o dɔ ye Philippine ani Hongrie nka bintu ka kɛɲɛ ni CPI sariyaw ye bɔli bɛ waleya san kelen de kɔnɔ.
1: Lala Shadukure ka ɲɛfɔliw. Chad tasuma kasara dɔ wulila kuran cɛkɛda dɔ la kunu a ko kɛla fasha jamina jamana faba la tasuma ye kasara caman de kɛ yen yani a tafagalaw sapori pompiyew kana halisa kasara ɲin kun jɔnjɔn man dɔn wa a ye kuran tiɲɛ tigɛ jamina kin caman fana kɔnɔ.
2: RFI.
1: Nigeria ɲanamini fɛnw kɛlɛli cɛkɛda ye a tigɛda dɔrɔkutɔn caman kan dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn kɔnɔ. O sɔrɔla lakana tigilamɔgɔw ka wulikajɔw senfɛ ɲanamini fɛnw kɛlɛli hukumu kɔnɔ. Maimuna Zerbo ni minɛliw kɛla Nigeria pankurunjigiyɔrɔ ani port dɔw de la.
3: Minɛli fɔlɔ kɛra Lagos pankuru jigiso de la ɲanaminifɛn kokain furakisɛ ani kanabis o hakɛ tun bɛ taa jɔ naira miliyari tan la kɛrɛnkɛrɛnya la sefa wari miliyari naani ni miliyɔn kɛmɛ ni kɔ. Ɲanaminifɛn tun bɛ ka bɔ Inde jamana le kan waati min tigɛ dara a kan pankuru jigiso in yɔrɔ. Kunnafoniyaw la ni minɛliw sera ka kɛ Nigeria lakana tigilamɔgɔw ka baaraɲɔgɔnya le sira fɛ misali la ɲanaminifɛnw kɛlɛli cakɛda ni dɔɔniw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka pankuruso dɔrɔn tɛ ani ɲanaminifɛnw minɛna yɔrɔ min na tigɛ dara kanabisa kilo ba fila ni kɛmɛ saba ni kɔ fana la apapa port yɔrɔ Lagos. O fana tun dogolen bɛ kɔntenɛr dɔ le kɔnɔ mobulu tun falen bɛ o min na. Jamana ni dɔrɔgi kɛlɛli cakɛda ka jatew la ɲinan san kalo saba fɔlɔw la tigɛ dara ɲɛnaminifɛn hakɛ min ka Nigeria a ka ca ni kilo ba bi wolonfila ni kɔ ye. O kama jamana ni kɔkɔji kɔrɔsili cakɛda ye a ka jɔrɔ yira ka ye ko Nigeria kurun jɔyɔrɔ pɔrw kɛlen bɛ sisan dɔrɔgu tɛmɛli yɔrɔ jɔnjɔn dɔ ye a feerebagaw fɛ k'a lataga kɔ kan. Nigeria marabagaw ka fɔ la walen lo min be se k'u ka jamana tɔgɔ lacɛ ani ka cakɛdabaw bali ka na Nigeria kɔnɔ.
1: An bɛ to Nigeria halisa o yɔrɔ min na Kano mara la mɔgɔ bisaba ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na cɛ marifa tigiw fɛ. Amnesty International de ye ni laseli kɛ bi tɛnɛndon ɲina o ko o kɛra sufɛ de ka o kɛra sa sufɛ sɛnɛkɛlaw ni bagan maralaw de cɛ kaduna mara ɲina. Kungojiniw bɛ ka taɲɛ halisa Europe jamanaw na i n'a fɔ Espagne ani Fransi. Bi Fransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ye lajɛli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɛ ni minisiriw ye fɛɛrɛw sigili ko kan o hukumu kɔnɔ. O senfɛ jamana kɔnɔkɔ minisiri Laurent Nunez ko kungojini bɔyɔrɔ ba tan ani saba ni kɔ de jatela olu fɛ kasara ɲin bonyali kosɔn. Europe tɔnba ye dɔ fara a ka dɛmɛ kan. Salif Saganogo.
4: Tasuma faga pankuru kanadɛri kɔnɔtɔ ani helikɔptɛri fila Europe tɔnba bɛna o de bila ka taa Jirɔn Faransi worodugu na tilebi yan fan fɛ. Sini tarata tɔn ni ɲɛmɔgɔ don Aja Labib Kotɛn a b'a daa kan ko waati kɔrɔlen dɔ Faransi ka cidenw ani u taw bolo kɛnɛ kan. Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron min tun ye lajɛri kɛrɛnkɛrɛn dɔ sigi bi sɔgɔma a ka kan ka taa wulada ɲi na Jirɔn mara la walasa ka tasuma fagalaw lajɛ ani ka kumaɲɔgɔnɲɔgɔn kɛ ni mɛriw ye. O yɔrɔ in na zandarmu ye tasuma faga mobili tan de labo k'u bila tasuma ɲi ko. U ni jamanakuntigi Emmanuel Macron ka lajɛrɛ ko Faransi kɔnɔ ko minisiri Laurent Nunez ko dɔ bɔra tasuma ni fanga la Jirɔn mara la nga a ko a ma ban fɔlɔ. Tasuma nin ye hɛktari ba bi naani de jeni. Du kɛmɛ fila ani bi naani de jeni na fɔlɔ tasuma fagala bi segi ani segi olu jokina. Faransi kɔnɔ ko minisiri nin ko kɔngɔ tasuma o le ma tasuma bɔyɔrɔ ba tan ani sabani ko o de jatara Faransi kabini juɛn kalo damina yi na. Kɔnɔko minisiri ko kɔngɔ tasuma walima tasuma bɔyɔrɔ ba tan ani sabani ko o de jatara Faransi kabini juɛn kalo damina yi na. A b'a da kan ko o kɛra sababu ye ka hɛktari ba kɛmɛ ani tan ni wɔrɔ ni kuru jeni u ka dugukolo kan. Kabini juye kalo tile tan ani wɔrɔ mɔgɔ kɛmɛ ani bi wɔrɔ ni fila olu de minara sika bɛ minnu na k'u nɔ bɛ tasuma donni yi na. Faransi marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ko tɛ.
1: O tasuma jini ko la kungo tasuma ɲin fana dɔ bɛ Espagne fana marabagaw tun bɛ ka labɛn ka mɔgɔ minnu diyagoyara k'u sigiyɔrɔ bila ka lasigi nga wagati jateminɛ cɛkɛda ye lasomuni kɛ ko dɔ bɛ fara fintini kan arabadon o bɛ sɔn k'o bɛ sɔn ka to sen na fo karidon nata k'o bɛ sɔn fana ka dɔ fara tasuma ɲin kan ka taa fɛ. Ebola bana tɛ ka kɔsigi halisa RD Congo jatew labɛn. na moho ba saba nyohon banani nye olu demine ba kilininko fatura

0: kelimbe kamana gbanku awi akalala
1: ah maisano
0: nam
1: bazum kuni bolulo akoro fri ni la donna parce que bazum na lo niger nyemol ka dantre kana flaleke koko na dantre kana kila ko solo ayira lila ka kilin solo al masul na moila ale koko la kana li balia le niger bon dolu fananko kako kaka niger armé doya dolu koko ken bon ka la posila ko le goyana kaka ko dotake mais ne bela kuma sabana ni la abo ala posila ala ko dotake la wolo pasa mangan ka bosse sur l'état major ala wolo tiyali sono na ku la kana lidi Niger, c'est comme le Niger qu'on a dit. J'ai dit que je me suis dit Niger. Au tout Niger, c'est le carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, la carrosse, Niger nala mini jamana ma mai kera ay na frontière mira ay jamana safaire fene ñoom be diale wuri jamana saba o joti ci do jalfala mais kele dina kayro do hasna surfi biri ka fo bono aliro bonne malo ken yari bulu kasula yu kumena la soro amina kun ko la kanal bale ay ka kan kabla parce que ala ci nabra bokena ma alete la soro fana aka fo ko fanka te armira aka ci yare fo di parce que ni I kari mi bla ere sagulo nari mi maseka jamana la kanda mansa ibe muleke ili tafala kufanga tila ali mela
0: nga yala oye kene kankuma yo oye kuma ye jamana nye maka kasiki kene kanku minfo wa yala oyoro rafana filidoni masoro
1: kwa oyoro wa mankan kafo kene mamiguru ya febliya beyame na kakan kafo ala ali mi ere bansani ye kafo ina ilo ja aya kakanka jamana la kanda la asoro alitunga ali mi bla la konisono abese dimina kapo alarime ina mamangan kapo dina le nyefe malikan ka chenu gane ya pa fo tam la mai e in ka mo gomina ko la kana ke bo e re re sura ti le ni ofisi bale ni bo al sa fo lo fo me ti mana fara la o ka mo na ite si o ti gibla wal ma ya mai ni ka ai kan ka imalu yo na se ga me ana fara tin jama la ka ya ni ma sa ko me gulila ma sa kura ba na wudu ka ale juguri ale re alu ka fa di ni ka o kele ka fo be la o ka azu jambara ti kala ti mo me kako damna nya wo ka nya lon katimika
0: enike
1: aldi bro di nyoma kala bo kabla ka a metrije ala fanka wati si ta so metrije breya mi ken ay de ko basi ko kam ta te meni ka bo wati be ka fo jamana mani ni
0: enike wa klina na ala ya jakiti amina kuma di ibrahim sori ma ini antuma
2: anzo anzo ntile ma so no andi fulani baraka nyobe
0: e foli jarange e ko dien iko tien je kuluba ole ye mohamed bazoum kala lagbele ya bolo
2: ole agbele ma sano pasim na li ya famia ole ula cho ko foka basum bla ko la mambla bina fanga kabla a franchi ola ni israel bola donc ka babal je ko kala fanga la sagama ko sino ko bo hora ola ko kabla ko bina bla li fanga la o ma si ga wi bamba te minu be wi tu ko loka kala kana ku chama ke jona ko donc a bora la passe pas une telle fangala fanga mon pas une telle non alfa ko ne vle ni wuluna na sono tele wuluna na mbalo games wuluna na kuja mo dumi akoro ka deli ka kube ke non bla fo wat sia mo dumi na bla na bla kan de kan kwa alfa ko ne vle turki mi akuma ta akuma no pas fo ban fo ko binga ma dole ka ki kwa ko dole fola aka an na mo ni bla kwa to a ka ko ta kera burkina kera mala kera chama gamo yere me wol be bla nde fu ben kama jori ka ka ku ma jori fu fota oli kwa iba ibi di blego ajibana ni ka ti ni ke o be ben ka be be ola kwa ka ne pasu ta man tonya pasu ma ki ama di so rande ama so ka aku mi ku mi ada ku kala fanga da ma aku kuru ba kala ye donc wol ka basu ta bela kwa so ni wol bi si ka basu bla me ku fu ka fu ka ben kama jori ke kwa ku mi to ta kra tu
0: ni ni ke iba ima so ri ka bo la guiné ambi ku ma di sangare karima ka bo san pedro cote d'ivoire jamanana
3: Ninemake bazumko, bazum minana kumingama, omanyanabu were tina nyanabu useka nyanabu. Tino, jamana kundiki tindu, demokrasi vote de asiki. Na ama yako akafanga dafrila, aminana ufe. Fanga kaka, kadruwa jama, ayubo jamana kono katiire furake. Wala ayubo jamana kono katisigi, jamana mikadai katisigi ka Nigeri tu amarabaka ubulu. Pase muna, parafina ti kelekela, parafina ka nyetaka fe, bebe keleke ka entre defe. Bazou minana kabab si kamonge. Sanji saba, amina len kofe. Fui ma yele me fui ma ke fui. Halibi, chani sinani indu, chani sika fui ke. Afle, ali Niger ni bene danje de pa fermer la abisira ka dayele wa ka abisira na femnye ko ben bene olu bene na du ka kuluke alela ka bo bene fan ne kon nga famuna a bazum kon u kan ka labla dum ko manyi na ko iga ne bo fo ngo seria o tisi mo shitisi ka Niger la du seria o kono mo shitisi ka mala du mo shitisi ka Burkina la du bangoro wore tu la de uye kureta ke komunde ku folu manyi na bo
0: Amita gambi ka kuma di maudu kona tema
4: jamana bina ka kodi do e chugudi uldi chani mina ka datu niya ya mina na fana waliya du de ke jamana kono min mandi jamana de unya ala mandi shorra suya ya e chugudi aywa an kuni be da fudron chani ka sifle aywa abise ka bila chugudi hal biya matla wa bita critical mu fe gol abi kiri waliya mun ke jamana kono na shura kan kan nyangide ni kasudi abi nyangido na shura fana nyangidi ka da kan chugura berzla u fana be kiwo ya e chugudi me akoka galen dunin ko fasa ko bi fanga tigila mu de ulun mana bila minan min kuno ani jamana dun ka lanyine aywa abe ko yete no ko ngi famela
0: aw ka klina laba ona ambi kuma di boba ture ma ka bako di vali bi
5: ko nga klina tay mi mo ko koni i mana mi ke bi re ide tabula e mamar bazu mana ke chuko chuko masake korale masake korale ay masake e miser ka koro mo ko bi do mo te singi don mana mike bi yere ni do mina ni sira maras gun mana ka hake sigama a ala de bi sini don o ne fanga na me ke chugo do la hine bi sira ki pana ma o petete na mara ko juga ke me ni juga ra do ma am ko te sin don de mo im mo mi jamana mo bo te ki sigi ku na na fanga na mal falla o ma do ka gele
0: aw ni ce aw ka tlo ma lora ni de bi dan sigi bi ka kenera chak bamba diop ni musa cham tube ne ga karafira o be se ka sigi kan la me anga bololo ko mo yoro san fe walma ma to mi rfi to mi fr kam aw ni ce aw ye janto aw yerra kambe